0: Okay.
1: Okay.
0: Okay.
1: Parte.
0: Karin, tumtens, kwento ka.
1: Ate, sa kanila ka ba?
0: Klayin ka na Maria Magdalena.
1: Maria Magdalena.
0: Ku.
1: Maria Magdalena.
0: Ku.
1: Ku.
0: Eh?
1: Kaya sa kanila Maria Magdalena ku.
0: Kahit ulit sa kakwe kawawi, kagyo ka ano sila sa pag-akil sa liwana na yun, kahit ulit sa kakwe isunila din na eh, panagkulak din ko tayong kinilok na eh, ning eh sila is all sa sunili na eh, kagyo ka siyong ready rider sila.
1: Antios ka na Maria Magdalena.
0: Kahit ulit sa kakwe sa lakakil kawawi ko.
1: Maka na siya Antios, matulaso ko na klamatan ko lang.
0: Pues
1: sana ro kawali. Kache kwe o gana kwe din si ba pag mare mani ya kente skarte sa kwe.
0: Ah, usa.
1: Toto la shok ko kayo nal sa kal.
0: Pues ani na ho
1: eo na la sa kyo kwe. Ah, ingwang gen lengua sa kwe boto kwa sa kwe ori kin la kebs ka kanga. Kuku ori liya klato kwa sa kwe wana kin la kebs ka kal kasal liya kwa.
0: Ah, si
1: Dios
0: na
1: ra, pues
0: mare
1: kulah ning kulah. Ani me ko Dios.
0: Ehe.
1: Aka na siya kana Maria Magdalena.
0: Ehe. Ko Dios
1: ra ki ken sa wabi. Mas si kere, ki si tal ko nes na kli kamo kmatan ki ken la o. Mo ko chakta ka kuita chen na ke alo. Ta chap la chen ka gelal ta ke 79 52 19 28. Ot koko de alu sake bagay alu da para ri chakli ka us ele cho kwa ke chona ke mit si kim ka slash kuta ni ru chi cho jo gen ja kuming garin kapital e chak e chak e chak me ja komenes sorteo de la bodega don kok akula ke kla te ka ke li la bodega ta ke kona ke mit ze li na be. Manda saluda a mi mamá, mi querido, ¿o qué? Aran guango, culacto que les callan es cual la bodega. Ana cuando yo es que vale a cuando eran abanan. Axco, ya la quio chisik. Maya la catibarin, maya. Li yo que es patal en la cuando cana. Romelia, cana Romelia, matachak, señen impasenak. Mayan mo nagtinaw, tach ulak si Kutin, si Ibala ka ba? Rin ang sugan din naw, kung ka, takach na si Kunak si Shpahul, babanan, rin ang katye, nakach ulo, panyaling ka nakak, nakakwal ko chik tayo sa chok, mare chon tayo sa chak, siya sa si Kunak limatan, di, rin ka ang kanaw, kung kung mo siya nasak, kamali na katye lao, chal, kamali, la intensyon es la que vale, chingo, yali rusilal, ani nashkele kumon, rikishol in ram, panyan, utkin na kacha na kaya din, renak toruan, tisum kama kilkin. Bajan? Bajan ka na Romelia, tawang sila, tayo chok. Kana Maria Magdalena, an makajik atin jiris, kulak na chal. Shok balis siya na, mata na kuy, bajan. Magdalena, abanang hundi sek. Takakere ka na Maria Magdalena, really, oska kalchiyo. Stiklahik li Estéreo Geraldi. Casa de aniversario, chicos. Harán cual dice, de que cana, María Elena.

Kumisyema lani, tismata ni lisya kulang. Narunas kecak baya kalibichang. Oh, tisye timbichang, nakakisay lachul. At kwamigo malakuna, chabil kutang bayak mo ko nakaktanak tiskeches konil. O te kakelis ko sila ni skwari, nakitisko si kinirelas ka kol. Asi de fasil siyang gole mo dya. Ani na ta siya na wakok siya, kutis mada ni siya kulak, te kakelis ko sila ni skwa. Panaromelia siyan, tinsik ko, tinsik tis kamalin kada na rutin sak siya. O nakilon, mayal o nakilon. Awanan ko kanak, o kan joko tis panong kil komunes. Awanan joko si kwalibis li joko es patwal jaman. Kuya elis kipin kwa siya sa kalikomon lak akin elis ko sa kaliban. Si Rauli Richak barak sa lisyon. Sa lisyon na kyo chik ang kailan.

0: Yo, Shagwen, na, aran sasa, na siya sa lakak. Anzi tolpe, Diyos. Magkos, el talit siya na tosyul, jisa.
1: Gata na to,
0: Agus. Ah, nakal-sakal. At karun nga siya lak Espanya, masya Kolumbayak, masya Tsukecha, kokete Tsukecha.
1: Chechas
0: pernah zasrakai gatia bayang kawabik. Abisakan, us nak tolerati na rin, dawati nak bayak. Maretes kam ja koyak kakaslan iskwari akong bakal palaw.
1: Sama ang kawabik.
0: Sa ito
1: lahin sa kakia
0: kawabik, pero nakakesh kong nalit binabek.
1: Antios
0: kawabi, kerja kila kaki selat angin. Antios, tokaran sakar, jauh kaya cakap. Ani cik kejar, jauh kau lah bingkil. Kabe tu cik harus cerin, kejar ispican, eh.
2: Cina kulat kalau

natin ka kwa Victor sa ito sa ito ako sa kina ko lain ka na Maria Elena jo kina ko in kinsa Colonia Nueva Esperanza ko limbichin takla ko reting e parte

0: Allô? Allô?
1: Kuya Kolista.
0: Ani yata na.
1: Jejin kukunki se tsema ahlangking.
0: Ah, jejak se tsema ahlangking.
1: Nis norma.
0: Jejak ka norma.
1: Nikin se tsari mama.
0: Anis ka ba?
1: Kanaro sa linda.
0: Kanaro sa linda. Mas sakay kanaro sa linda.
1: Ay, sakay kero ko skapa.
0: Bosaki.
1: Ito ko na kitirang rady na ba?
0: Maka na siya, unang kasi ko.
1: Kakitiyang ko, Victor.
0: Ang Diyos labo ko.

0: nak cel nakasik liraila lerin saruci cor hari nak kita kanak panak kui nakasik liraila sajik awak sperisin kili katu am tash kata wah kui kun lisail kuang krik ini kagua Yesus panak krik ina ang lekagua kuan lisail eceh kuan lima tanek lima arusohik Abana linash eli ruchi choch arin sa ruchi choch arin narakek arin na oso. Abana linash eli kahakwa mahun kwata oso. Kwang bahunilik. O kanak liratin liko ba Dios linakos chol kwi chiruli lo lakutana in. Bar kwi na kos ratina lishkap rakali ratin likakwa Dios li yoko chirabingil chiruli kutan domingo. Chandu nak li San Pedro a anash kesh kakup li kachol churue li honala in. Nakink a tach inak li kachol. Hunelik kwang sa kachol shlokonin ki li kakwa. Sa li kakun kawal rik inep kalal kak akol o rik inep li kakumon li kwan kip sa li raila li kwan kip sa li tiyakhel. Hunelik shkalokoniru li kakwa li kakrist. Shpanak a an li Dios. Yo li nakapha. Ing anakapa hunak kami nak Dios. Yo li kakwa hunelik an li nakak eslo al. O kanak chiruli lo la hunala in. Yo ko chishkep al retal li ratin li kakwa Dios chanru nak la o nashk esh kakup li kach ol chiruet li hunale a in. Kanak Carmen.
1: Dos ho yo ko chishkots bal pekyal. Rik in chishkunili bar kwan li yo chishkolo bangil. Ish solom le kakwa Jesus o kosh kecha kretal. Relik chikyal, nak le kakwa Jesus, nak ancho chishkul bali railal. Le kakwa Jesus, hunelik tihok shmano. Hukana nashkota kwili tihok chikula o. Kwila o nakataw le railal. Kikongoza hunak chahilal. Tihoko churu le kakwa. Shmanakaan hun shchal balikish. Ha hun le kanumik. Utan lak kwi khuli ka shaka banki sa li ka pabal. Kwi mak ali tiale, kwi mak ali railal, kwi mak ahunak arun nakil. Ma chanak to kawuk sa li ka pabal. O kanak, ah khuli ka kutu banki lo na ah khuli ka shaka banki sa li ka ahil akwi. Abanan kwa na king anak ak eretal. Arta kwili na chali railal chango abadya. Mohonelik railal to kwili tintaw tingkul. Abanan, Chakak ereta nak likakwa Jesus. Inka ashtaw li sailal. Arin hunes railal, chakilal, hunes jalek, tawasik, chishkunil shkul, tsepta anak. Abanan likakwa Jesus. Kashal kaw chak li shchol. Kashal shakshol li shchol, shpabal. Li shkuyum chishkunil likakwa Jesus. Sashkabash kashbenin kiru chishkunil ayin. Utla o kwi sa shbena ruchi choch ay mata chikla o. Abana na shtiyake na kwan. Chan ruk to ruk chishk ashbeningil. Chan ruk to ruk tau par. Li khunelik yu am kakwi sa shkawali oy bening baya. Kakwi sa shkawali shtula no presingil kak awush kanale. Ut atinak sa shtyalal khotyo gochira bingil. Lilik chityanak. Sa chishkunil. Nakataw railal. Ajali bar. Masalak ahel, masalak enik, masalak kochoch. Ink anak sik bar tashtaw. Kakwinaranak yoon ang wangkat nung singkil. Kawak la chojishk ashbeningil. Anak likagwa Diyos. Mungkin ka tatyoakil bar. Kunalik kwan lirilo bal chikil bal. Ut kwan kunalik liruk sakabeng. A uch bana rika kwa Dios ink ana kosh kana kahunes. Ho jo ko chiril bal beja. Lelik chichen na bal likwe che i na bal chove. I ajalik aruna ta mang beja. Abanan karuna rah ink at kasumeiru beja. Renak chko ganik at ni mang kapiro. Jalt ka ilik aruna geshti. Renak chko ganjan tak o tak shutane bakilin ke kwech okre. Lichabish. Esilal chabilal bejal chabil charu kwasa listu am unak beja abanan kwilono ko ogjis sumen kiliru narasjan jokosh e bareqa

Kami kumani sa manan, ito at sikleta ko nal. Maldika kerenak, naruto lesog, lech anamatan, ciruli, eklain. Arang kong kebli si El Chubes, ciruli, eklain, anakon, kana Olivia Cabnal. O kana kwi, kana Carmen del Rosario Pop Aguilar. Abanan kana Trudy, linting wakin pastel, jenting kwasi kinlina. Abanan toh kulak tola asyok kana Trudy, banan toh toshik sena asyok pal. O kambi kumane siya banan ng kanaw na klikutan kulak rele kakonal kung kasalachi ka banan. Nakajere na klismetse ulikutan na nakon sa likaak pulao kolalash kakoli tenamita Guatemala ekchi. Kwi keme. Shkonali ati na krikineb li kamama alikishan nako ka na kwi rikin li kanachin, li kapachin, li kajawa, mati alikanama ni kechik sa kachang. Abana lish musik mong kesa ka dyan. Abang to atin na krikini. Masalah chul. Sana ako mingkil. Manches ning ginako chmeni. Chis ko nili nalep sa kecha kwe. Chis ko nili kao sa kecha kwe. Bandiyo sa kwe. Tiyanak manika chika ning katkwil. Abanan lahat ng guakwil. O aranjo ka chika chmeni kil. Kung kachis manak maka chikle ka na. Madyal maka chikle ka na. Karuta kakalay. Tiyaban na kanaw na kyoke ko chmeni kil. Ogan bandiyo sere na sere lelo iler amigo Victor Kamna Lachino sa nakanabli sa ilet ol na bih abanan piko ka narakle kawadyos wadyali kachikrujo ko sa nakamalon o nakwin ng kakarte si sa likokin laisik kya syoko kachik tebano o nang mekale radio chagre chagre li musika del recuerdo maya chagre li musika del recuerdo uli anin ka darwang chak sukpalis na kakro narungo syok eku malakulak eklamakan na siya. Mayan sa ito lahil, nabih, nabih, nabih.